alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndioweka basi dia saka saka uyanga na ngana

alipo ye narambiri ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe yae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipoe na rambiri ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.

alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana